0: Hello, ngarai ako naipiri. Kumana, ka ngarai ko rawa ngati pungkan kan mo. Ka numa ko nga ma yor ng radio.
1: Yuwara ka na ya gadi yuwan maanin. Hindi jani hino rara malu malu ani ngay. Yuwara ka na ya gadi yuwan maanin. Hindi jani hino rara malu malu ani. Malu ani nyo burung ngura nya da gadi yila hinda wira. Pagaya ni danga na viduru vagane nai nganju jaruru rai murunga murana dali jela inja yagala manu pagaya ni danga na viduru vagane nai nganju jaruru jaruru ngana nai jundu kandala uranga.

Halo, ngaraya ko Naipiri. Ko mana? Ka ngaraya ko wangati pungkan kan ko. Ka numa ko ngama yor ngaraya

malang arama jin manik kay malam nirpar ngurungon song of animalem limurong within east journey kabing within frank yama she cried countrymen manik kay kabing rin durarangor ka jewol kaurai kan miyamar kapurai pinbu dunia kabala iden dawol rungir yurungurungon tungala quote malang malaya ko mga dunia malangoni quote ka tiang balango generation ko nakundal kam tiang bala mala phone today's phone walal smart yurungurungon dam nakun ngarawa ka dyan ka today's generation bangun do maringgitir ka experience natin yang idol telephone yuwalk bilin naman kalera yun arawa na nalina mobile phone nun nakun ngarawa ka atura ba mabaki true after magmamun na 15 years magbay like personally ngunin nga nalika wangang or nina I have my ngarako iraga na nakun mobile phone ka phone yang arang uli receive ng etam ka jam ako na yung galik kung unang kunin kadali pun malaupit ngayon ngayon ngayon kakatro yang arang pa man na public phone baki kung al karama shops true ka feel different nga ram ka buying uli murung uli ka na kundua letter writing wangadja nga rin ngan letter writing boarding school mini jawalu ka din bala buying un na yun muli ka lela yun dengi din ka bullo Jalwara dual special di ramuruhu yang people yung malangoli ka meritrian yung maram guru kam ka wifi to ka meritrian na kunyurung ularum wati wutru nungo ini dalipun ngara nungo baki a wifi o data ya pala nya warbam tu ka mobile phone nga ito bibin ya markoli ka battery dual to ka meritrian warwo yun wana nungo dal battery o nungo to phone mukto na yupijan kabayang undo ka man makun na meron nga na meron akong family warabam do ka yun mo yung etam phone na matuka bisin bayang undo ka wangan na meron pala niya bityan na kung wakay meron yung walo yun ngarak ka lang outside mo nalang wangan ngarang uli kanin na kinawa ko na puto at arto na outside man mak ay do ngarak ka lang ang bityan na ma yakan na meron wangan na meron yan mo to dot mo phone balakayan naman mala kanguni that's exactly what people do. Ngunin naman ito, artun dya, wangangon dya, kanina niya usat dya. Paya ngunin nga matan na merya yako ay na merka dao na kun socializing nga tiling ngayon dya room. Ngunin naman ito, ito art, bukit ngor, dalipun malabalakan mil niya rin naka mukto na liwar bamta. Yan wala niya mala na kun yu. Ka ay diyan doal, yul ngoy, wangay do yako ay mga rako, older generation mala yul ngo, ka strong, mariwak tinya meri room dun din na. Kabirin biradalio. Kuyangin walal kinalaya kun walya to walang walya markole nalina wana wachana room do na kun ngutan marang yalalang ngomirin jan. Iben. Kadual waka jay yoro duan jaga ngapa kyo mala tao na kun walang ngole kamritria juang gokurukam. If to remember any of ngatiling ngoy mala wongole mala bitya ngatil jakan juang goyup marangal to say hello ka good evening. Greetings yako. Tengon bala yul mo toka earphone na yup ram kasay hello good evening o na ngola yep pala niya na no ay ga this tuan ya yurtain from 90s ngon ka dual year 2000 dumala ya mar kulit toka bitya na diyang bala ngat tulak kubay mga mala phone please even birthday ko to maram ngari miringoy ka baba miringoy uri po diyan maram for nothing on you to that ngon yaka nga I deserve ngon kidi ya pala niya ka dual mala uri po niya kod app yako hindi mala Facebook, WhatsApp, Skype, Twitter, Tango, eBay, Gmail, ka Amazon. Tunya ka namala network malayako. Ka whatever happened to board games, tunya limur ka lela yun phone bo yun mala game do. Pa yun likidal diyang bala drop po yoro na ang wala ripo mala warba na duwali din. Kumpiro nito ka na kun na yabitin against po yun. Tiwar mira. Even to the 9-year-old your laptop ngayon handling ngayon ka. Kabulo to kan na kung generation do al yurta malamri tira depending on computer lil homework ko jamaw o school jamaw jamar kuli. Pahingon ki books ngayat tul. Pahingon ngay ki kuyang ngay to books. Pichan milalap maramang uchilo maram ngay to nan ngay ngay books ngay na. Ngunin manymak yang ngay mulukur kun. Ngunin mura ka bahar ngatil no malang lakaram dao around why important books nito ka reading. Ya pala niya. Ka ngay to ngunin na kuno na kung kayo ngurong ngay di reading ko. Because
If you to laptop computer ngona then try read off from your laptop or computer or mobile phone device or whatever ngai to kanuna ngona mango kibumma ibalanya yo ripunya mani kay mala today's generation mala ngoli kay yaj kur mani kay ngama and it's got to do with doing things where in the olden days they were just about suggestions yen ga na kun rum la kram but ba ka na kun mata ya ikur da warton ni to ga butru jo en men ga nyinyang don ga ya la kram pe lenya mai le like example if numa tok ngama oldies mala na kun cool in the gang ra ko bay brit brit mani ka ya ko ladies night the song ngai to ga only mi man about ladies to marchi disco lil disco len war to ka marchi Now, whatever happens na kunal na to being ready ko kunal na durar ngun do bang ngun gabala nya mala mentioning ya bala nya and yen nga yakom that wal kadat tun mir and they just want to go to the disco bala nya mala manikai kada en bala nya na purli kadal wala ngara le kayo putru yo mir ka bichen ngara le ka ngara kala ngaya jamal ko na na mala kadal ngama rapid na mala kadal ngama bichen ngara le ka dual tron malang bulu manikai mir pan mala

So, ngunin ini makan ngakul bit of June Mills mani kaya ko hard work ka durarang lebih ngurin Ruby Hunter in the right way. Ka duali di malang alat malang kalakang ngayak ko yang almala nakun dual ga turang dual this year nakun generation ko mala duali di duro jamar kuli yuta mala nalcan walang oli ka nakun room do ninna. Pang wali ka take word mala from ngadik meringong, babak meringong, family ngurutu meringong biyulkong. Chal ka nang umir mala. Tuwal wakanya nga lang nakun wakanya marangal no malang dao. Internet puyden ya affect on diang balangu generation ko today's generation na jen ngoleka internet to affecting menymak on your side of the story ngol dali di ro mor ngailing ngoleka time consuming from learning kurupan ngole na kon lika indi wallo marketing ra rom go to kul ngir na ni tuman menymak ni ka marketing wakanya na ko rupiah ko ni to mobile banking internet ko wakanya social network communication ngol menymak ngol ni lika kul ngir balan to ka alaw yuna nga Facebook na binang ra. Yakan ngay menymak addicted trendito internet shopping mainly online go ka wakaya chatting nito ka kaya ikulon ng health ko pili nito ka na kunin ang ngunin in front of a laptop ng na o phone ng mga win na yakan ngay menymak addicted trendito internet shopping mainly online go ka wakaya chatting nito ka kaya ikulon ng health ko

0: You are now listening to Yolngu Radio on 88.9 FM in Darwin. Kasharina Palmerston Gahampdudu. Kabalanya.
1: Kurure Marzawo. One ngaye kan more ninan more. More jawa. Ninan ngaye kan kam. Jama ngaye kan. Rum ngaye kan jama nan ngoyo ngaye. Rum ngaye kan jama ngara. Kaninan ngaye kan maga ya yolngo. Kayolngo ngaye kan meritin gonga yoro. Yai kurungulungula nangor ngaye kan gonga yoro. Karungan merangal ngaye kan yolngoy. Rungan merangal balaje kuruto lele. Ngone wanangor ngaye yolngo ngone je. Maribuna namen gan ngaye kan gul merangal. Yai kurungor. Piak nene, menyemakong nene, jaga no kalangau jamar koleo, jaga no kalangau mealko, jaga no kalangau baporo. Pikir ngaikan nguni, jama ngaikan, ka balanya mere, ngaikan nguni, jama balanya mala, makaratang rukul marangal yol ngoy, malakan yaka barcun men, rum ngaikan nan ngoy ngay dal ka ngal, yaka ngaikan na garak, Gurukan na kung doon na nukal. Mata nga ikan gangal. Wanga na nga ikan gangal. Rum nga ikan nan nga nga gangal. Mar nga ito yul nga wanga kulmaram. Pichere di nga ikan nga ni jama. Kana pun jama chin malang turo. Jamar kulin nan nga. Malang turo. Nakun wap miring nga purung manaya pa miring nga atil. Nga ikan marangal muri na purung gala. Mori tawir ngoy. Tawir ngoy ngay hindi ngoy yako. May makuni ngay kan jama kul marangal. Pili ngay kan ngoy kung kayo na way ngay tangal meritin. Karum nan ngoy ngay kan mil kurupar. Uri po alba puro wal mala. Marga ngay chukan ni na magayayan burmede. Ngulungkit nan ukal rum do. Kangunya na prungwa mire ngoy mala. Kaya pak mereng walal macin marang gitin nanukal mori wal ngorongoy kana perja macin do kamarang doro. Kangun di na purung nan ngukan rum nan nangal. Ngunin nal car ngaikan kungka eruyol ngoy nal car ngaikan marcin na malang ngaikan jama. Na ngaikan jama na kun bungkul ngaikan jama. Calumbo ngaikan jama. Yol na ngaikan Marangal, yul nanukal kan jama, yul tumalawal kan jama. Ngayin kaninan ngurudawalango. Ngurudawalango ngay kaninan. Kayul ngoy nganya kan nangal. Ngunin ngaye dal karamir ngay kaninan. Rum jama mire. Kanapur jamar kule nan ngo. Rum ngunin di marangal. Kadiang bala na purka bichan di dinina. Nanukal rum do na purka nina. Kaya ka na purki ngunni wichar ur nan ngo rum. Ngunni ngunni bilin na purka ngatil ngoy nina. Ngunni na purja markulin nan ngo. Ka na purka ngunna maranggurupan marachan nan ngo. Ka ngunna kaminyar nan ngo. Rum ko marga na purka burmiliyan nina. Kaya kana putu kamari ngulan na jama. Balin na kun ngaikan ngoninan gul marangal ngaikan yaj kurmala. Marga ngai tuka burmedenin na yol ngo. Katia lidi ngaikan ngunin room ja ngaikan jama. Gadop po yan. Linya lang kalan mari walawangan ngoro. Mari beli ngunapurung wangan. Tia lidi ngaikan ninan. Ya ka ngaikan na jiliwirin ninan na. Kiliwiri nga ikan marikin makyoto yan nga ye. Makay mariyuta nga ikan marikin. Kangundi nga ye urong otin na jel na yuruin. Maringur na wangangur. Kadua liti nga ina puro yung maranguro para. Rum kung nanukala nga. Kasi yung wala na puro kadal dal nga itam rum meritir. Nanukong nga ina puro yung kan maranguro para. Kawuri po yul ngoy nga niya nangal di. Kaya man nanukal rambang eh. Uri po ngay marikin wakir kuru ngai marikin ngata ngai marangal kuru parangai ye marano kuru parangai ye yorungu ngai wal ngakungal kangal magaya lel burmude lel rom lel marga yorungu tuka malabu na mera bungul ngai marang kuru para nirparangai ye ngara ngai nirpar marang kuru parangai ye kya maol rambange ngatil del kororoi kadiang bala nakon bala nyang rom ngol bala nakon ai ka ka tamre ngol bala nawe mun ngatil nam nakan ulum ar maninan kadiang ngol bala ngai ka ngun di rom ngora kana prongal nyam ka jamar kole wal nya pile mak ngai kan ngun ni ma ga yakongal marasa burmede nena yorngo kaya ka suka marian bichan beli jama ka winchon mera ka bingol jing ngai ngone balandan do yoro palanda ngai bunan ka ngun jing ngai balanda ya bulun ngai jama koropar ka jama ngai balanda wal jamuka rabangen wal kan jama balandan ngai ngai moren ka kung kai urna ngai repon micina renang marga wal tu daro ko marang getir nano kala ngau daro ko tu wala ko bape ngo matao marang getir ngai o kere ngai kung kai euro lakra ngal ngai dawo wal nganya dap marang ngal dawo ngunai kan lakra ngal guru parang ngai kan dawo marga ngula char jewal kan marang getir palanya missionaries na kono ngama wamutian biola lao kiaman ngai darok na ko papengon marga ngai ukiren kiaman wala jura lelna taple na ngula na lelna kadiangon bala ngai kadwala de rom ngora na no kong dal ko na we kadarok tarok ngai kadiang bala mangitire bala ndangula yor tarok ko mala na kono wal kalemro na mabele ngulongo de wal ngune ngatel ngurudangal marang guru par kadeng bala kabalan dan nena iol ngo urepo mala bapro ka urepo ngo wanga pe mala walal to marang getir taro ko mala nal chan wal to ka iol ngo mata korwanga limurong kala nga rom ko pele limur ya ka iol ngo nga etamian rom dalian ga meritin ngai marang guru par mure bala jengara torong era na porong kala papa merengo na porong meritin marang guru par kadeng bala na porka rom ngai tam dal ya nano kal jamar kole una yoru na porka nena dal meritin na porka ngai tam kanan ngoi ya na porka malton unena ngai rom na porong rulang doro karena perkangun ini bilang ngopan nano kongian mendengai rongan merangal na perong kam uri pun akon yol ngongai mangitin de karena bangi wal jama kasi yang bala nakon de yang bala ngai kayol ngo bala ndaba ola merina mangitere ngurungai zarok tu ngurungai wal kan ngatil kongai yoro kajama wal kan rambangi ukerel ka namna walkan dao malajama kabalanya.
2: Hey, this is Slow Mango. You're listening to Yolngu Radio 88.9. Manmak.

0: Yo, yol ngumala. Tanu mga nga ama. Kaya gawa nga. Yol ngu ready yao nga. Na iku nga yaka namala nyo nga. Yol ngu orang ko tango. Na pagam. Rira kaya orang tango ya. Tango. As ready yao nga tango. Yuro. Malapal mi malabana. Baman ko yung mala. Bana naman doi family yung mala nga ama. Tanalin. Mga rurungi maprali. Amang kikum tanalin. Na naman doktok. Uyak ka. Ritanal ka tango mala. Palanda mala jahal mi. Yanak ko. Panangaroon ng mga iyon, tanangaroon li iyon. Kawiripom, kayak ka iyon. Bilitan lang ka ngayon, tamdang nga chiling mo, manik kay mala. Yun ko, yun ko. At yanak ko ngayon, yung ko nam numalin. Yo.
1: Yung wa radio wa, Rupia Maru, telephone number, 1-800-89-9769. Bulawanga, 1-800-89-9769.
2: Yo, na mire book mark ngarain yin no. Don yang rakawang ngain ka galewen ko or sire pingor. Kanga main makadual ga yo radio kura.

Alakoya ko abanunji ala ribian ala na liul ngala krama gagaeli yo ka to la wang ngre ngre kura ninna kalopa ka radio gro ngara to la wang ngora yo radio atko abalanya la sara.

0: So sometimes that eardrum, ngaydo parmirir.
1: Parmirin ba yung?
0: Yo.
1: Beleng orang e uping ay tong orang e galmom rirakay o. Butro ng nana pung kay butro. Parmir. Bilipi kang ora.
2: Manam, yakanan ba yung? Bilipi imin ba nam, bayan nan warun na pa dya? Buwayak chi?
1: Kira ka nguning ura ka naweng oro. Napong kayo ng butro ng oro. Nguning uli, napong kayo butro barik yun. Kamay makir ngayla ka bilipit nguning ura ang ginakan bar na.
0: Yo.
1: Yo. Ngulungin nguli ka gulmaram rirakay. Ito kaya kanura kay men makum ngama.
0: Yo.
1: Mukabitian ni kalakaram.
0: Yo.
2: Ma.
0: When we can't hear, we miss out on lots of things.
2: Yeah.
0: We can't hear na manakai, ga bungul, ga mata, yolong mata, ga dao, ga gol ngur, ngay dal, mertir, balanya.
2: Yeah.
1: Ngunyan ngayakan man make, ngunyan ngay ngole, uyan ngomiryang una, napunga ay buturo una, barpa onreka, uriri mire, ngayon ulit, kumrula akong limurong, nga naraw na, bayan ulit murto daw, nga mamani kay bungkol.
0: Yo.
1: Karira kay o daw, manmak daw, important daw pala niya, ngayon ulit ka, wicara, wicari yun ha. O, daw nga nalawukiri ng ripon, bayan ulit ka, yun, tumritir, man kitire, piling ulit ng iriri.
0: Yeah. And so this is really important, especially for nyumukunin yoto. Because children learn really quickly when they are young, if they can't hear when they are young, because they have that butterapoi riri, then they miss out on all this information. Dawo, ga manakei, ga bungul, ga mata. And they don't learn as well. And sometimes if we have that riri and we can't hear for a long time, sometimes we can't learn that same information, those same things, we can't learn them later.
1: Mani kaya wanga ngor wukiri ngor birka miri ngor. Yakan ngay to kamany makum ngama. Wichar yun ngay to ulipin mala. Kaya lang ngay to ngala palir. Hindi tiri ngay to bete ngutan ngone. Ngay to ngone na wen. Na mala ngay kan ngakul ngone. Ngone ngay to wichar yun na ulipin. Yakan katarangan ngone. Umarin kitere. Pili ngulong iriri ngone. Butro po yuriri ngone. Ay ka ngay atam, naon ngayang, bayangon ngay kan marikitin, o bayangon ngay darangan na daong ngay kan marikin.
2: May ko nanaro ba na wiyan ngumin, ngay atam ba na riri, puturo yung riri ngay?
1: Wiyan ngumira ngay kan ngay atangal.
2: Ya, wiyan.
1: Riri ngay puturo puja riri. Palang ngay kan namalang ngay, uripin mala, may makadao.
2: Wiyan, wanan.
1: Para wiyan, urak, bayangon ngay marikitin, biling uling ngay, anong kan kalmo nga, Andarao.
2: Happy Jan.
1: Kul manala ka ni Happy Jan. Apa yang ngay kan ngakul ngun ni?
2: That's why then ngan maja lebih jan ngan maro ngan maling kaya pun di bilanya jayumur kuj bilanya cakap li kola ma ngacil ngaca.
0: Yo.
1: Muka?
0: Yo.
1: Limur tebun di kama jamar kuling ngun ni balanya butur riri mire. Balanya kanya napung ka oi butur ngun ngun ni bari unga parpa under ka. Limur to ka mabundi.
0: Yo, you well.
2: Check up ko.
0: Yo, man magtawo manda. Ka na we, let's listen to one more song. Ka rongi rale ma.
2: Ma, yo.
0: This program is brought to you by the National Indigenous Ear Health Campaign, an Australian government initiative. The views expressed in this program are not necessarily the views of the Australian government.

0: Walling the well, 12 o'clock. Kualia Monday.
1: Yo, ngayam yako welwanga, ka jamam ngabang dong arts nga, ka ngamam numeka, 88.9 FM, yung radio. Kaitu nadap.

0: My name is Patrick McKenzie, and you're listening to Yungle Radio 88.9 FM.
1: Yo, tama din TV, yo, tara yun na tuta, rap ka.
2: Nukwa ka, prak pa.
3: Tuwang ka mula na, bang pa mula na.
2: Kaya? 1, 2, 3, 4, 5.
3: Laka nga yan.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Para bang pa mula.
1: Ano, anong ba?
2: Thank you. Tambara lukar pa mana 3, 2 o'clock na kalki. Tol nga nga rao tanya na na. Wait, pix nga rao luka na. Yan up kalki ara bida ng nalcha na na. Dala lakti na na. Bida ng nga rao win na maya teka. Kasi ang nga rao bida. Na uto nga rao nga rao win na maya. So, yo. Kakambara yo. Pero nada, ya la cámara.
1: ¿Cómo lo era,
2: Matisse? A tu vale, para la neta, cale, me llama Maracari. ¿Cuál? Tú le pones cale, ¿no? Hago una para la neta, carro, ya acá, Naui. Naui, Ana. Ya comió, Naui. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Bulakal ko lang ang faon nga ma.
4: Ito lang ang gawin ko yung
2: faon. Ito na! Pwede na may! Na! Ha?
1: Ano na bro nga?
2: Mawangan na raro. Bro! Ma! Pamat na bro ni school. Pamat, gol pala kam dapam. Gol na bro nga Venista, martinyarap to na pero shop na. Kula, bano kunuwa nga, nga do, anap po nga na ba na rayo ra, unyo na pero nga tuling shop, tara na wala. Ako niya na pero nga tara na wala, katwala ni record din nga wala, kadil china. Mula ngulo start, ningay ko tiyang wala ngunyo education center na, adult education center na, tiyang ngunyo lang. 1, 2, 3, kadwala na nila punse ng blindara ora. Ina bale ka child care center na ngay tayong nga bala. Unila na pong wang ang blindara at ramay na nai gold malay.
1: Eh?
2: Pa, tango ni nao niya? Ano kadwala ngayon eh? Nao niya?

0: Hello, Mareko Kada Munuguru from East Jenny Band, drummer, and you're listening to Yulong Radio. Taper.
1: Duan Jawalo, 3 a.m. Yulong Yul Kabarak Mura and Yakoro. Bang when get out, you're not.
2: Mara Johnny RPG. Yo, Mara Rula Kamadwala Dao, Teakumata Madao. First ngai dola establish tulanya matamatanya ka dola nangana prunina na yora ka mari ngana prungu dola wanganya tulanya matamatanya ka ngurungunya work through na wala dola out station matamatangura ka ya kunya ngai dola ngai balcana prunina nya yora ka ngarpejingura ngara ya ku dara yora adula ngara wanga yora Ado lang ay wangan yang uni. Ngayon mabuk magtiro bunggang ng ako yung karito wala dao. Ito wala kuriring o dao. Di ako yung uni ngayon first established wala air station. Mata-mata. Kaya la dawa yun na. Kaya you listening radio 88.9 FM.

0: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, supported by the Australian Government under the Stronger Families and Communities Strategy.
1: Yo, kamara to da ula kam. Yuri nyo ni rakoya pa mere yuri nyo mukar yan malay linyo. Ay linyo lay nga may muri gunara yoro. Tingkan wa nga ngol nilan malay anding lal marikin. Ani nan linyo ka balalawar ko yor nangara. Pai, malay marikin bicara. Malay marikin ko ang ayin bicara kong niya pa mere ngora ko.
2: Yung lakon.
1: Kumil po na muka. Yo. Help na. Nakaral wala nga. Yo. Wala kay bichan na yak na. Yo lang alito ang manimak na na yak ka. Marikin nga lago. Rako mal turjal ko. Para lang yung marikinan. Bala niya ay waloy na kundual. Para lang yung winya yura. Laro nga na lang yung kan. Pandin lang yung machin nga lang. Nguro nga nga ay dulikor. Marikin lang yung kan. Kandar nga. Kadabay yung nga lakan. Kapicharakan mga nga eh. Jai kira ni ko jai kira ko yung maltrujal ko. Ano dahil wala nga maringgi, ni dahil ito nga, bicara na mo. Kalar, kamarikin linyo kan, kurpulo riyan. Kurpulo dahil na wong ure. Na wong ure wala nga. Lari bambicu wala nga yako. Kapala linyo kan maringgi na hirai kala. Nguro wala nga lang na linyo kan maringgin. Main makandar ngunja, bala linyo nangal na yul ngoy. Yuri linyo lang ngunin mukul miringo. Marakan warakan batar. Ay, macam ni warakan dinggang al balanya ay waloy. Kui balanya warakan dinggang al macam nang al nyukan bay. Lingwan marikin yan. Kandar mo nga iwangan. Wai, tiyal nga linyo na wara. Or, alam siya gul mo der. Katot linyukan ninan. Ninan linyukan yurjan nga na linyo. Bay ngo linyo ngata kanalukan na kapu. Kakultal niya lang bay ngo. Ninan linyukan kapikyan niya linyo dal na nangalo. Kay kanaran kulta. Ang ay makin ngunin, maraming nga may bumar na. Ang ay makin warakan ngunin bumar, dinga na ako na. Gorm din nga yung waloy, bala niya na kundual walo dal. Ay kulta ngunin ako na rakan ngali jaykay na ngatal na warakan na nabigyan nga ra. Para rin yung jaykay yun na. Jaykay rin yung marikin ka ngayon dabay al dar na nangal. Yung nga lang kal ngadip miringoy. Ay yun, maraduan dya. Para kayo kan warna yun nga lang ngayon. Kung una ko nga may bigyan nga ra. Takkan ni ngat lagi cium orang tu dulu ikut orang bicara ngajar aku. Ayo nih kita kan macam orang tu jadi cium orang bicara ngara. Amari cinta baru nak lenyo. Nak cium orang madual. Ya kabar ada lenyo dual. Beli kan ada lenyo kanun ini nan. Kabar ada lenyo yul ngu. Penyalang barang yul ngu benar dah. Penyalang barang kena benar bicara ngara. Ayau. Ay macam ngat nan penyalang mukul merengoi. Nawe aku yuar nga. Manda nawe. Rakunya aku. Mahibig manda. Nga ito nang malamatin linyalang. Kamala yun ni burum na guru pa warakan linyalang linyo matin luka ng niyang urla. Niyang ura. Tawarakan nguni. Kuyi mala. Tinggal kan waloy. Luka ng linyo. Kala nina na napur. Warak una nina na napur. Kamala yun matin nga ito nang linyalang. Kamar kong linyo nguni wang ang urja marikin. Pala nyo na kung nguna landin nguna tabla. Kati pala nyo kan marikin na yun ni. Barko nga ni. Yung linyo nguni jay kayarakan. Pala linyo, ninanan na perkan warakan na makin batay niyang uran. Luka na linyo makin malan ninan. Pala niya makin niya lang atinan.
3: Hello, my name's Harry Wilson. I'm from Murujula Community and you're listening to Yolongu Radio. Be strong, be proud and stay black.

0: Padudi ngore ko mapa. Abri map. Arkele ne ko kun makwak arkena. Arkela kala ko binoko. Ora wak jang kada wak jaga kunun. Kada lon beri kun wari wari kada lon. Kada lon kun wari wari. Barno.
1: Yo, mungkin mara ko ngala James Bayong. Diyali na kun makangama area 8.9 FM. Diyal kalawin ko. Ka stay tuned.
2: Tuan Jawalo, 8 o'clock morning.
3: Yo, bookmark. Tuan Ja, dawo ka housing ngormala, your homeland ngormala dual Northern Territory ngor. Kamari kita perungun ni darwa ka problem ngor housing ngor kali kur dali homeland ngormala. Nakon bayang ngokan na wanga, kawang kai ngon nakon ka problem kapung ngor ngay ngora, kapukur kali kur. Ka bawa kor latrik kor kabolo sirik kor kabolo darwa muka malang ni na ngai kajal tir yolngo wala jama mala wanga kor gali kor mada na kun entry government ka federal government paman mada wanga na mere yul na kun dia ke de gamoro yul na kun dia ke room go responsible tare wo mala wanga o tele di homelands ngor balanya na kun dual maili commonwealth government ngay jaga mire na kunwa nga umala homelands ngur, makbay, wo mak anti-government, wala lang gal maktali di kumurung ngur daray ko, wa nga umala. Katuali di mara na kun government mara marma, wa nga namire na kun mara ka, yul to ngay to ka yul tiyaki di mala, kamuru mala, wa nga o, rupiah kol kalik kol ngulay yun, jama umala. Homeland ngur jaya na kun bulun ngay wa nga o need, kayur ka na kun bulo jal tinay ko mala infrastructure tuan jamaili na kun hawa to ka jama pipe to ka galkan wandi nya raw kapu sirit ko dukar ko kapala nya raw mala na kun ga ngurum go malka to ngai ngoni homeland gur mala ngatil miri mala wa nga mala yala lang umri ka anti government ka na kun jal tir manak manan raw na man to dia ki ding upan work to na raw mala wa nga Hewa o kapu, ka sirich koro mgo, homeland koro mala. Ka hiring ya walal government dun, company ya ko, ICOM. Tiang uro yung mala to kadwali din naman, homelands koro ya mala, infrastructure nyo. Balanyan mula na kun, wanga, hewa, kapu, ka sirich. Katwali din ngayon ni maili ya ko, ka audit. ICOM jatungo ni dawartun mariki, ka quite manual to, 100 homelands mala, ngurki di, Tiel ja Northern Territory. Ka ukiri malawal tumaji na problem, wanga kuru galik kuru. Ka bulo na ngay need infrastructure kuni wala lang jama. Palanya na kun mak homeland ngurtungun na nama sewage ka septic tanks mala wal tumak kuni di yurtakum replacing ka wanga ngongur mak homeland ngur wal tu nama generator o solar panel mala ganjar ko o yurta mala na we pipe kapo balanya mala na kudrom kangon ni waltu na kundwali di ngoni door yun ek kom di pungri jama ngur mala waltu ngoni lakaram anti government kal namu na ngay tu ngoni ngupan ngurki di infrastructure jama o mala ka di ngur di ngoni ek kom do already na kundwali di ngoni nguri yun housing ngur jama la kali ngur jama audit ngur kali ngurom ngur di alit bring ka balawal bingurin ka bichana bala bring tun jama wal larum ka jama ka una bakli ka daily riba area yang normala ka dort manual tu dole di jama ka tiele din anam lenna ka ngoli ni matu na kondole din na ma wala lain wal tu kamu te kai balang wale wander e kom jama mir mala ngoli ni wal tu ka larum building ko mala hello ka gapu dele din na kondu malangal community ngor ka ngoli ni matu na kondole din na ma wala lain waltu kamu te kai balang wale wander e kom jama mir mala ngunin waltu kalarum building ko mala hawa